Yes, naondoka naenda safari rumboro na moro mno ka tuendele ngikurikana sia Antonio ba huko maitiere ndeka 10 na yire akindenda ndeka ne 10 na yire kana akiri ndeka 10 na yire itiere tukinya thaitha tu ndenda miturire ya antu ba wengi yombe kuthiro yesensia batu kurikana Meru FM ndenda baba ingi batu kurikana Meru FM nombe kuthiro wa e batethia kwa kaitakara ya Koyo yekete mwe ko inye star 671 as to care sio dai ndenda uba swan kiaria andu baba ingi batenda ko biata sheria dai ndia yana sheria injaro isiri ngokwa de uba swa mutangasi e kuira riu ro bati ko inyara kara ka rumbo ro egirwa nanga ke dwa ku ire terun bro ru isetha ku ba komba ku dwa bakiria ora ndi bwera ante to ike dwa mawa ku ba komba ku dwa bakiria lakini yama ingi ro inya star 671 as riu nkiara sio ru Antu baba ingi obomba ko idro baki bati kara. Oyo baraba ko inya star 671 ashi ba wiki ro kainto ri woru woru woru nendenda butumire box number 1 kana 6 riu isisi na kainto kaka inge mno bomba ko idro boke aya na antu baba ingi na no antu bukuira bukuira mwenda idhele arekana ne Eteke seneta nonto seneta iraomba kukunda kika na kuona ni seneta keki. Ati iwe ngee korea.